0: dharkam nuga jika tazul chi tunjim ga tiike. Yangna lakshi shkambu ra, tani lakshi tunjim ga ranga hongun da shi tigana yang hachang ga vzang nidumuz gara. Ani inge na, ta ngu chi jiri ranga lawan da glunba itang na nirta kambu zga jidun da yang xu uz gara. Xsim inge na, ta ngana chi tunjim ga kasha ida tangi ranga rkumban da sego ga. Shkarma chi gavzhigani tanga yi da tangi chi nyungnyung rin tong da tangi dani rnga chi ga nangni nyam ge suqtun khurnu ga tsardin da dgu kasvi gu ga. Dani yin gena chi tsul sheka gavzhigani chi mga zing tong da tangi libu ga gungu kaka anyang tsivag sarji ga rgim ku da dgu rkongju da yang zuuz gara. Dar ka abtuk da yin gena tangma riri chi khushna dyani dyara ngab chi ga warn tongna chukku. Gaddi darun urgunba sen matamna dahkar maqsimni anga gawar ngurnu gavshigni yangkir da chi nyung zimzgin tongju dar. Abzhiwa mungindi na di ergin ar ngachi munga tonggu nuga nyezgin tangna da shayma gargira. Dani oma ga arg su gaddi mung nuga sirgira. Debzin shug kogra. Dani khamu la su jardigan di chil pinsim chug nuga sirg munga isa goni mtsik. Gajan darun azu shkirndaga da arngachi suqtunda dugu nyung tahtung tawatan. Da kukwashago ginayang dan tsamjug taba. Rgumba set taba. Poka dewa tang siin jiwa suqtia niwa tunugar tabga azu rgandam ra. Dani shkirra ra. Ndata sanzin. Khantuk arma suq aru shkirnuga khantuk arg saadyu yang hachanga zuuzgra.
1: Chana cae suq gynche nyung kung yinbi na nga cae chathu chamu riri yung zhuan chung xie gi.
0: Rai san kalan gi dey na derunga xibxie dung kanga lim cin nang mjigintari ngi na chakangara manu ga nyanki gurni ngos chuzgi juyil. Da tomari ngi na chakangara manu ga nyankar mbahsam jigxie juyil. Tungumu ngi na alapra yanglong chepi nyanka. Da azu ghalapan da yin gina niwa mga zga saa chun yin kain nukar tabgu karma ngan di jintik ngani chkangra manu ga nang cinda shung tangna alapa ga chapung da yin gina ghanu hyun tibsini dhmuzgra. Di yin da rungu yin tang hityar ta tigi yin na ta chanban da jishin dan zhuwa tang loorzi hachigidrim shema tapa suqo ganaytun da dhugu zhung sini ta na hiyurin gaitin zu yin sini dhmuzgra. Ganiwa mu yin gina nyingan kurtul tagtsili gawi nyan ka. Da chkangra maagu nukarkam deyin gina libu ga arangshchubi chugi chela kwa maaga shirmin gi mngaz ga sikhtuni dey tangi nyang ga adang cinda dugu jim yugra dani chkhinda jim turtungu ni dimuzgra. Da nyang zirga napa ra chkhin tunu ga napa zgan chuna nyang ga tagtsili gaiko nuga gani cindir ga ga da nyang zirwa tang nyang shcang gba ta na nyang shci ghinga ghalurta khagu nulas kwayang zhungsika. Shimjig liangwan batarna, da cab chinuga chkangra matang chiga ingina, hanyangshzi dunkin zhunguga nyanka, adabani dang zhangchungsimga, jimtur tangwara zidan uka. Xsambamu ingina, ghaloorwi dunkin zhungi mawa. Da langkur gorgoji cazo, lorjiga chkangra manuga nangcetamu shungoji cazo, da rkabdi carnanga niwa ingina, chengtunga datangay langkur gorgonatang dhanuga, da carnanga lugcil ingina, rkarma tigdang zhangchungarngaga yin gornyangshesiga. Dima tsega da argenban di chkangra mawaga nangcinda shungtang na tangan yeli da tangi ri chkhan zhungsi chang da ar ngunmik nyankan da daga nga tsir yin da durnang chenbu yi ka meni da muzgra. Di na shuni chkangra maa nuga shkabga nguqtib sim rashdiw tib xim gangzgi nina dar gayang ngushtu zgi ju yil. Da tukumri ngina nguqtib xim gah gurni ngushtu zgi yil. Xchig ngina zaatung la chinil dambir sheba. Da sama saagu nuga di tsuta, dani sama ga mungnyung da dugu shtankili goni mtsiga da sitna niga wara di tsula vzhizhig nuga jiga. Da zul da zabjan da dugu karnu ina hachanga intimi ni. Da huynzhugdi na dugan di tsil mung nuga suubgurda, shurta wara. Ani ingi na denjig ngangni mantan ba. Da shermi pungrtsi la suqwa ga mantan gib, da durtunga ngishkyo xe manini. Dani man gu nuga vzhiga yang shkarma simchiga nanga ngiwrta samasa goni dimuzgira. Xsamba mu ingi na ngishkyo la tani nguxung xe pa. Da ngishkyo chigbu maayi nuga ngana chigngira ahta goni mtsiga, da chigngira dadgu xomu nga chanchung chigli maago chiga shkawa. Da ngana tanchin rigir zi dadgu kasibi goga huynchugdi na da gursub serjindanda nganlag la suqwa si na hachangab zangni dimuzgira. Da ina shuni shkyo tibxsimga gorni yang ngushtu zgi juyila. Xchigin gina, naitag yinwih gabri. Тэмцэг та азур диндэнгэ нэгэ ян а тинэрун дэ сама нюнзаи тэгэна лукван дардин дэнда. Тэни сэм цапа ласуга нэнцэн жунгунун дэ ян чэнгэр ману гэ дартэгзэгэ нүгэр тапгэ та тэ турнэн гэ чуда хачэнгэр зүзгэр.

0: Tengdiya soorin che tiga lin chin nang, soorin loo chin oolig soorig loo langar gergin chi mu, gomchuk diyam chin lagdi, kongi zambin choa si kya namshil, xe kya meilong che tiga nang yoo badir tangdiyin bi, ya chi nyan ka nambi shibda nyan roo.
1: Deyang da xamda gongsil nyami gu samli tanbi da, sikum ga tsaki nangto namdang, deli chonshe ki da sikum damba kaki, rimig da goba na azi. Dedangda daga gongni ngotroi nuga daga zhong tarika ga nanga da zhong sim tsara langa da tanga da karga nangtun rika da daga ndani da long zhang dani da nangtun ga long zhang nu nanga inja na da daga chunxie rang zhenga da sirna chari rima ka nanga zhiga da tanga da techo ko tsata goyon dedangda da mara ngotrozi na chamu zirez na tomar bacha bota kasir ji daga sechi ji ler chawa chupi si ndayok ta konisha konuga bachbot khasr zamba khila kha zang ta zamnu ge o ta ge khichan dinang na chre na ta si chin chi zi ta zi o sin chi ta zi te na na si ge che thab ta zn re yin jo si ge ne chi thab s ki war o ya te da na dan de enje z ge ta ka zang ge ta ge chwa chu pi si ge kor song ok along su chi chu ge si ge kor ten jo ne nyom bi si chi zo dan dan da wa nyom ba Tāgāndī chāsgōnāri āzō ndīwī nākār gā, ndā chū jū ndarī. Tēchō nī ālō nāl, tēchō nī āmachā gā nāl. Tēchō nī tā cāpā nāvī sīchī, tā cāpā yī nā āzō cāvā gā nātī. Tēchō nī sīn yāmā kārpū gā sīchī, o tā ndar gā tēn yō kās. Tētāg lī shiamchī rīmī tā ālōng tāng ālō nāl. Amacha sinji ji si kum da loksa karte go naas. Te dang dan dana da ga si chi da chawa cho pa si gu along ga si chi eni nyombi si chi xam alone ga si chi vzha amacha ga si chi anga cepa navi si chi tru daga sin yama karu ga si chi abdan o da narga abdan ga da si chi ga korda kazan ga dike song ga. Re dara da mancha ni inja na da da ga ndi along alone la amacha sin Da chu zhivu da chunxie zamzi dan de zhangwa nu dhari. De dang na da chirezi na thomar inja na da alunga si chi inja zika. O dan di da ga huicha ga gyabshu jambu nda na hongi gyara samchi sobji ka zhangshik nda na da ga rimu gu nu. O dan dhari. De dang na dan de inja zika da da ga karga da bachibo da khasir nanga da ga zhongtun rendu da long rendu zhang na chirezi na alunga si chi tanba la asi. Alunga si chi tanba la xilvi khanam pangwar shi asi. Awata ngay chigin dreshin dordiri jagamaran jo. Te dang na da chirezi na longa neta chugo na sigar chazirezi na da sigar nanga niwa xawa garga sikirwa. On di khanda da matenzi da pango gaski war. Aya, te dang da achi longa chugo tang na da achi chartanga da khaga nanga pakha tawe na kage da ga silvi khari. Te dang da pakha tawe da ga tena chirezi da longa nonu martokwa longa ta chotap kamare eski war. Te ne trokha takta tembar shasi. Ta chok kha ta tengo skyor. Te dang da achu da ga nyam nyong tang ni shali song na chiren lkha ta wen jina ka ge chok rg si chor. Te dang da chiren na lkha ga long jom no ge jim chen ta ri. A ya ta ni shak tang kang mri yip kha tang si. A ta jo ni waram nyang wa chang zang chuk tang a si. A ya te dang da ka zang ga song go no shak chi. A ta jo ni kang mri chi. Ta jo ni ta yip kha chi. Ata shakzi di ta zo shirtanga shaks kono azo ta ga ta ndi shakanda yongkong chirezi na ta anyi oz kono tari. Chigir inja na ta ga ta ta ga sokchak khaga nangni tsara leng kono shakar tari. Shakzi di ta zo chirezi na jindenga azo chul chochang wakazi chochang di nangni kagi do nungu di nga shaks kawar. Te na ta jindenga chochang di nangni tangmui li do na nams kawar. Te dang da azi nge tira da ga andi azo chi jambu da jitang e mar jambu da jitang na da kang yogo. Te dang da kage shakar kisa jawa. Aya da ga annam inja na azo njarka annam jambu da tsaktang chara onja kage da ga xiga waka da namshi changmu martoko kage makka ka. Te no tabka chariya da annam reyazi da dikhen reshi jika yawar. Te dang na kangmatri, kangmari inja na da ga da da ga ndi rapa ga nang ga shkang. Odan dazo chomjeza ka daga chareta zang da kanda inja na azi daga khara ta siri da rapa ta chagi nanga daga kanda sago nu nilgita mo yokamo te tang na azi kanshi no te. Ritara ta kanda chareza na rapa ta karge chagtang na ta rapa ga karga daga jina ta kanda yo chara rapa bzang na ta chare rapa ga thas ko no. 다다가 르파데 인제나 그렇게 소뚜이나 뭐 저탄가 다 르파직 지금 샤무에니 아주 르파 장나치 소뚜가 남바다 아주 처벌먹고 통마탐나 대단하다 뒤 십탐치포 아 시끄끄게 돈우 뒤냥하다 강마르스 그래 되게 다 아주 당마에 나츠레즈나 다다가 하시 땅 르파이고 속땅 던조니 르파르가 저기 동미 다가다가 땅 던조니 다다가 차가나 지리 아 연롱어 지이데나 다 카식데 용어다나 시끄다 치레즈나 다 강마르지 다 대가가 당마지 지 좋아 마샤리 타조 대가가 삼바사 진전자 대가가 다다가 도무 아 다 사마가 나와 있어 조건 어떻게 아야 뜻은 젤리 지 시에 나 저래 했다나

0: 다가 디나나 순다 회냥 노탑거든 디나 얘기다 시가 남아나 초치죠 그때 다가 회냥 제지기 나르가가 내 그때 제위 그때 끊는나 남아나 초치오 그라 너나오노 너나 안나와다 지금 라나프가 나다 지오지 동마 회냥 끊는나 대당하다 당상이 진다 가나 앞서가 나진 그 연구실에 네가 네가 죽느리 동마 다가 나와스 거다도 라나프가 나 언더런 제너리 나와지 그 제너리 대노 답거든 그 지르기 준다라 까무즈리야 다 로컬도 주 만송 그 다가 이근영도 조 이제 나 혹시 그 다다 육간이 더 무슬이 아 되게다 다가 나와 그카 대존니 아라카 흐츠그카 언더가 다다 그 맨판다 뻥고스기와리 아 대존니 다카 웅카 아 쳬카 데는 뻥어샤지 안더니 양처레즈나 다 다카라 웅르그카 쳬카라 뜨르가라 뻥와 동스기와리 Tani chazirezna ta lkha, gokha, chankikha. Tan dini gokkha indi ta zo chazirezna ta shargu kkha la kukyuari. Ta ta ga zo lkha, shargu kkha. Tetoni ta ta ga chankka kkha. Kuz konondo zo kuzi tamo yang shazi yonari. Tan dharkara manchila suna ngochoyila. Tari tetona sham kkha. Tentoni ta shie gkha, shikha skunundu, ta gan chwa skunundu, azo shie gkha ri, ta karkika shie skunundu. Da tamche puchizna chukka rangzhin gkha yinsi, te dana ta tamchila ngagazi, chukta ngagaskunundu, ta ndirka ta chirizna, ta alunga sepchi yinsi kiwa ri. Tige ta alunga tang changwi sepchi sozi, ta alunga chartanga juna yinchik machik chukka rikka chogo ri. Te inu tabkun dani injina ra ta alunga changwa niga, Dungda Chenpo ta suun de songi wari. Te tangna ta ndi sepchi ka kundke yanzi shi songpa taras. Shamchi rimgita ta ga longa si te tagli kashi kuna na zi ta rimgita nga kankang shi kuna rizna ta shig, kangmar, yifha. Te choni ta varam nyongwa. Tani ta ngay kongni shen nuga ta ta ga chi shi kuna chansang. Aya, te choni lkha, te choni ta gukkha, shar gukkha. ओतान दचुरका छिरेना ता अलोंग सुची इचिकु गता ग खायंस कियोर ओया तनीदा छिजियन तसेर छिज गता अलोने कसी चिलास कुनो तरेता अलोने कसी चिला आवाजो ओवाई खातं छुदंग अस तांदे यगी ग नंगना छिरेना मावी खात जियो कतांद ngomashe chizkan da ignore ni na ta ngin zengun ne ta zu chön ma shogni khirge nang tun da mos Te tanga ta ta ga dhignyang takchi inar ka ga awa ga khaa ta zi oka. Ri tara ta ndi nang na natun zi onu chari awa ga khaa thangma chatsiga shong zhori. Oya te tanga na thangma chatsiga ta yung go dum eka. Ri tara ta nda wa ka tohni zi rende ta ga ma wana shepa tong ju ga nise zhigni yin zi no ten. Te tanga ta ta ga wa zhu. Ta nda wa ga khaa inni zhang ta tang tang na chari ta na alo ne la ta ta ga chuk ta nga ghaa si. Ta awa ga oma ta inge zi ka ta alo ne la ta chuk ta pan nari. Waga oma inji na jizhiga ta gungpari. Te tanga ta waga khanda ta ga ta ta ga logande pen penga re samga. Chiga ta na kage ta ga tsgeza chiga silvi rangzi inji re samga. Te choni ta ala waga kha. Tandari yanda na waka zi kreyo nurka waka. Te choni anyanji khanda yang matu si. Tanda yang waka chazgun sani ganta tongji na chiri lo nila matu chi meyaz no ta nangtun tari. Tani ta chirizna ta zhangyong na chukta ngasi. Ta zhangyong skonu da chirizna ta zhang tazna zhang tsirmo. Ayong tazir tazo azo chik tutang nuga. Azi ta gandhi sok injana sok ayong muri tazna sok tuvizhong nu dinyang ayong muri eskari. Ta chu mhenga nang nira goyong zi shekiwari. Gopu skonu ta tuvmenu ta chenpuri. Ta azo goyong zi tazo chik chik tsizgona azo sa tusara ta nao na chika gopu yenu. Mara masano na ayongmu inu zi tgera she chore ta ngurmen gargara di nang ne. Tanda ni cherezna ta ayong sko ti rangsan jambu ganyang yensi. Te tanga ta rangsan jambu yintang na cherezna rangsa ganang na arangu zi chore. Arangu sko no ta inje zika ta rangsa tuma zi ta tasikyo. Te tanga ta pachi chazredna ta rangsa ti rangshi jagwa narmo. Arangshi jab tang no ti nyanga chirizna ta rangyong si chirizi ta ngay ta guwa nilu tkhe shekiyo ta ta ta rung shepa tong juyo ka samga. Te tanga ta rangyong da chukta nga si ta lo nila ta rangyong ta pana si. Te choni chirizna gopa ta tuk pangur sha si. Te choni ercha zuu chi yang pang si ta yerma ga chira. Te choni ta ta khankin on da ta lo nila ta pang si. 대전이 다 체레즈나 다 다카 온르그카 아다 공리셔누 그 시와카 시카 어야 대전이 정카 아라카 냐카 와카 시카티는 방울샤지 양다나양 와카 용도 대동나 다 체레즈나 너니 정그 하지다조 정즈 서절에 뜻나 다가 아주 러시 속식다 다가 만체는 오초이진 대동나 주 진다무즈가 어다다가 아침 강제브라다 나오는 다가 속적들이 대조니 라마가 라카 아 대조니 냐카 아 대조니 와릉가 아야 더니 다가 실카스군 다시스던가 실카스군다 또 시측카스군 아무화 덤부거 다 좋다 응르 지 어 다흥 더젠부 있고 처레드나 다 그게 아무화 덤부리 대단다 아주 노르젠부 와릉젠부 rāma jēngu ndā yī kō chā rēz nā tā mūkhwā tā kāchak jēndi. Tē tāng nā mūkhwā tā tā gā tā chāt gu nā mūkhdam tā tā kāi lī jī gōrī. Āyā tā kē tā tā gā shichak gā khās gu nūn tā shē kī wār. Tā rī kā tā chā rē shichak gā khān tā rī kā tā chā rēz nā tā tā tā gā ndī lō nā lā mab zāng sī kī wār. Tā kē tā pāng gō gā sī. Tā nī chā rēz nā lō nā lā chāng nā sān jīm mā tū sī. Chāng sān jīm kā tī tōng nī gāng tā tōng jī nā mā chūn sī, mā nū sī. Zhūgā chāng nā chūk tāng gā sī, tā zhūgā chāng hāp tāng nā chirī, zhūgā chāng sāng sārvā tā tā chirī zinā tā lō nā lā pā nā sī. Tā nī chirī chāng gīn, sākir chūk tā pāng sī, tā chāng gīn sī kū nū chāng zhī gā yab zhī gī tā tāng gā tā, cā zī nā chāng ātir gā tā hikir mū jāng gū tī nā tā cā sī gā yō lā sī. Tē tāng tā tā gā chāng hikir mū cā hikir gā rī gā tā tā xī gā tā chūk tā pāng gā tōng mā nyān tā sī gā yō rī. Tani chareza na kharil shi song pangwar shazi ta khag nangara kha rwa. Shi inja na shi rwa. O ta daga chama chuna chambu targa ta daga pangu gasi. Tani tapa lana madal chakhil masha wazi ta nda sholam di. Tapa lana madal tapa tapa skunu za azu adhvri. Ta nda da azu loga na inja na tangsang azita wanari ya ta. Andi chasgu na shilg sorik daga nek nang na azma zi. Tanda yarkik shochwen zina ta muzga jiro kazri. Te tanga ta inja zika ta kharge adhu te da ahtar kichagni. Khunchuk jazika kuwa nyunga inja na kuwa nyunga na na waka ta chiga adhu maa chakdo kazi. Tapa da khamsa chakdo na dhe ughlangi te na ta adhu ta kuwaan jabjo. Te tanga ta ta net ta longjo nari. Dhe ta azu ta ga adhu jengu taskiyo tapa asko no tari. Chastanga inja na kuwa na adhu chakdo no di nyangara azi tapa. Chakidoka tasakazi, tapa adhuta chakachaka da chiga azo chiga andi adomga chagatali wanjamuzara shijyono oda tachambuta ta tapari. Te tangata alonero na ta tapaga yosa tani da mandiga sakiwari da. Tige ta tangsang azo amarikara tamo ni taga huynzo khandarika ta loob jagang hanchi, loob jara ngapchagang hanchi la jamni tamo huynzo khang yokumo. Huynzo khang na sona ta huycha nyunga tarika langi, huycha ti na ta taga alota madini. Tamo shungi ya ta, tataan da ganda injir ya ta. Tapa lana madal chakhil masha wosi. Tato ni alo ganda te chareza na ta chakhil ka lika masha aski war. Tige da azu chambara ta khosona ta alo jika si. Alo te ca jevi te ta da chamba hoki doti ta azu ta chareza na ta lika ta ga chakhil ka lika linya na ma. Ta azu chik chalag jamu kharchin renda, ta jirish tak chin renda. Tamo yi tanga ta azu ta chu alo ta wakpe riman chukna ma ri. Tā tīkhē azo tāngsāng māngchukku nāng nā tā tāngsāng mishīrā rā lū nyakha samchika ngāyanga māngchukku nāng nā tā sāli dōli yīku nā mōnggā. Tē nū tāpka tā gāngshīk tī dē tā tā gā khirgē chidgū nā rē tā tēnchik shōng tāng nā tēnchik shōng wē tēnchik tā māchik gōng wā tā shāng nā ngā sōng wē tā tā gā lī khir chīn rēn rā, sā khir chīn rēn rā, dō pēn chīn rēn rā, chā tōng chīn rēn rā, dhamo gā lī kā chak khil nima chari chari jintal la tige li te na ta ta lo ta vak chakhama nyan lak dak dak ta lo ru gu lo gui ta ta ga zo shalik sor kishay na chikwan yan zi shay kuno lo ru di lo song ta karge wak lo ta li ta jo ni khang hunbi lo gui karna tong hunbi lo gui tiken jo gani tamo na yo ki ya ta jambu ta ta chire na ta karge lo gu na shong tanga ta chakhe tong mu jim chan tari dan da yin jina achun di samad jawa me kira ta kantar jang da shawa cholam ka khonsu tukwa ta tamo ri te jo ni ta tang jawi ta nyama la na nyama lo zi ta lo nanda shong na nyama na nga dali nyama na nga nye lo gu te na ma zang si ten jo ni hta ma jiga si ta jiga wa ka hta ndi jiga te na yang da chakhe ka chawa tsa go ka 대전인 잠기 알로라 딸카 죽던 거지 단 잠기 알로이나 지레즈나 다 로네타와 급이는 탐이도노 단 잠스코다조 다리 대단하다 로네타 지게서 안녕이도노 다 로네타 지게서 와까 다 쳇고너레 다 그나 탐이도노 스고너레 다 로드와 지금 고리도노 더 잠보데 어다 딸카 잠나다 시그샤지 딸카지 치즈게서 하던나 나치즈게서 하던나 다 장스키와 Tendroni Kamlu Tungu Tarka Pungsi Ta Kamlu Skonunda Azo Taga Andi Alonel Jek Nana Ta Alonel Tungu Sechizra Alonel Tiu Sechizra Alonel Tungu Injiz Kacharezna Ta Ki Kamlin Aloti Nanga Fzati Nanga Ta Kirge Taga Alonchak Ta Chi Te Tanga Ta Kirge Ta Salim Ta Jili Ta Ki Laja Yung Tina Ta Lapa Wak Yonamar Ta Ki Kamli Kono Ta Chembo Te Ta Yung Tarka Wak Pungu Gasi тэгэ лонне тюуина чэрэзна та лапа маяон а лапа жэмхэра та мурэйон гэ а тэ тэна та чэрэзна та та гэ кэнигэ чапрын дэн жу та мусэр а лоннэн дэ та гэ ява жил шэчёни та мусэр тэгэ та та гэн дэ та азо шава чолэм да тэ тони та гэ шэчи ра он дэра нэ ши дэ хэсон гэ тэ тэнан дэн гэ тан дэр кат нэ ни тири крэ малэн дэр а тэ тэна та та гэ лови си чи со си сон а та рэс тэ тэна та дэ та чэрэз та лог си чи янс Ashi sungwa taras, ta shamchi rimgdas, ta taga kunga taga rimg jashig jambun di nangna nyamig samdi tambi se kumchi tsallas konon di nangna oda chazgre da ziri tazo ta taga kage waga zhu, taga wamiga kha, tanda kungni taga waka re zi she konon tadukhure. Tato ni taga alawaga kha, tato ni ta taga waka, tato ni ganyanga kha, tato ni chuga chang. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལེན ཚན དེ ཡར སོམ རིག པ དང ལོན ཚན པ གཡང མོག རྒྱུ མ དང སོམ རིག གན ཁར བ ལྷར རྒྱུ ཆ ཤི དང ཆ ཤི དོན རིབ ཏ རྐུལ བ ཤིག ལུ སྤྱི ཏ རྐུལ བ དབང གྲག ཚེ རིང དང སོན མ རིན ཆེ ཉིན ཉན ཁན ན པ ད དེ མུ ཤེས

Tena terang suwe ni naga chukun dhamdil skor ke pchatham tang mdelda tingi ta nga si tiyar jing gom tsuwa gato ni nyamdil gosa tang tohnam sha gosa yang na ar jen tong gan dhamdil dhenjik kar karkur tang te tang mdelda tingi wata nga si tiyar chi tohnam ay gogo lakbar ta thorgang sa cha yana chuk zhiram sa cha rongdruk mungsuk ka ata dhamdil ka khorigin da pchirchung tang na lagdige go na nga su su su gankar gangzga waka yang na nyamdil gosa gangzga waka 디르고라 갑다이 주고 도무근 나도니엔

Tarinyan kuna bat na war kum dini tarang gandu zi lam tun ga le tsinda ga nang tun chi namba ngu chuz ga chu tarang ga le tsinda ga nang tun nengi na tsamba vijay tum zi ga kwari wu tsamba tang bu sorong shanchi na nam shi tuk shu kung gyu dung gu nam shi huan da tang tsamba ni pa sorong shanchi ngam nyalum tang zhong ga chin ta ka lam ga ga ni tsil tsamba xamba nam chukur ka sanjir tang tsamba zi wa jing ti wu rolong ga tsan chong yin tina tuma rin nam sorong shanchi na nam shi tuk shu kung gyu dung gu ga nam shi huan da ni nga tsi nyam ge yilin zi chui ngu kui na derang ha chu ni derang shi ti war ta rang ni sorong shanchi ga sa kil kang mong zi ga nam tong wa tang na shin mong jir si gu ga di nang ni yang rta tang tang yu shu chong jir rzar tul tang nang ching ga sa kil kang mong zi ga charim ᱡᱟᱝᱛᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱢᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱞᱟᱜ ᱥᱟᱠᱞ ᱠᱟᱢᱚᱥᱜᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱪᱚᱱᱩᱵ ᱠᱮ ᱞᱚᱵᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱟᱪᱤᱱᱟᱝ ᱠᱮ ᱥᱟᱪᱟ ᱡᱟᱱᱛᱜᱞᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱥᱟᱢᱥᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤᱨ ᱥᱮᱠᱚᱜᱟ

0: 당선 제치제 job제 문건 도터 마도 같이 다 돈다 제치제 원 친구지 돈다 친구 더 지그래 돈 추추 job제 건당 같이 도터 도건 같이 다 제치랑 그 제치 저 파치로 job당지 민에 또 몸이 아들들고들이 녹음해는 막 이거 저거 대단지 강내 손에 타랑스 손에 쪽 타그니스 손에 쪽 얘는 문에도 런커군에 고척위원이지 트라타군에 조제군 덤슈터 지금 덤슈 제주 다상 당상 오친 조가사 인가치다 예수도 인가치 뒤친 야이 뜸 허브야 예름에 자된지 런커나 뉴 몽우제 야이 몽우제 뜻이가 문예스인지 주 때나디 예라 랑게디 yasa tukna yara zon yasu tuk yung, yaa chen sabda jan yung dita. Masa tiwa ton tuk xiong na shiga mshaga. Daga taan chi sabda jan yung na chukha. Chil kong na son na gochuk yung na chi, dung chu chursa kun na jobja kun. Dung chu langkur nang yung na kuki nyo sim zim jag ma chuk na, nyo sim zim ma jag. Nyo ngay jag chung, nyo ngay zim ma jag. Dung chu langkur nang na jaga jag ti tuk na nyo de ji, da shiga dianjak tuk shiga dian ma tu shiga ma yi ka jie ju tu chen ba.
1: Re re re, tarma nyinga tsigizga tislu uka tina, tak suvu nyina chisha kukar, jin tunga ga tandram dhil dianjak kukar lakpatak cho zelam sacha rongru, mung tsukka korgindani ti jin ta ta jik nyamchuk go sara to nung yi go sa ta ndaranda kar kurka kabda ma ngazgi ta. Ta cho rangni ka nishtuk lihkanda li, ta ti jin ta shawanda dhukun korm thola, ta rongru mung tsukka thona, tarung xigmeesa, yangna nyam chukgoosa, yangna dhingil xigda yang tang jar tu zogu nugu, damug nang tsil ayuk, damug nang tsil yuna, da gang gang re, da zogu chibshan na.
0: Zhe. Dawa yin kachi da nyaya zu, nga nyandao ba yi da lu pachi lu ni zha song zhe. Da yin kachi da ni dina mangu rizhu che zu dina, cang mi dina mangsog chen yina chukhu, dangsang, nishi lankar tam kagdaan zi, tsangmi shi ju shi xa di dhokton dhokgoon zi zi, gochog yogoon yin tsangmi shi shi xa da, da tsangmi sanlu nanchi zi zi na, adan la yara zhongtog mundru, mara jangchin zilang tamu takraang mundru, rangsi di yara yersu dhok yara mara song, na gochog mi na apache chakju zi ba zi, tamu sanlu yog, da shi ga sanlu chuk song na zi, gochi zi xo na zi, tam tog yin na, chu lam tong tong, lam tong tong sing na gochog mungu te ziyon ma ri. Chu lam gom tong na, liwar jik zom me na, chu langkur na song tai, go tai, langkur si go tai ziri yin ma na gochog yon na te shiga gachin sing in zi. Da ri, dom chu chur tai yin na te yang yin, chu jobja mungun, chu lam tong tong sing ri, daga jobja mungun zi, da shiga chu song na ri. Lam gom tong na, jobja gong ji te yin ma na gong go na ri. Dangsan nye chidi, nyan tog ba yin ka chida lam, yersu togu ina nye chi te mangsog che tam mangu kagrandi, kagrandi ti chi tsangmi sanlu tam sugri, an lam tong tong sugri, ina mana gochog mi na chag ju resan, da shi ga chag nama ranga dianjog togu ina chog, tam chu niyo sugri ju, ranga dianjog tse nama ar, da rang yanba che lam togu dwa na niya ti chi tsangma zoglu ina chog, ti chi dianjog tsangma no jidangri. Da ga da niyo sam ju ranga karama sam niya nama, ranga yanba che tsangma dangjog sam guri. Gui yaga chi takha ni rangga jing meidang kachi, meidang chi da rangga chimsang dacha yang man lan rosong dacha shiga to ne, da dacha dang jiga na takha ni langka gor na gochog yon ni chi, tam chio chorsa yin na jobja gon ju, da yin na ma na nyaki nam yin na yosu tog yin na chok, yara di dra tog yin na chok, da xie diyo nian jang xie diyo gonyo dacha yin re.
1: Na zhi.
0: Da zhi, tam chio dalang kakir chil gir di na di uchisai rohachi sanlu chil tangko zina tsamtsan dhamu nyechi kagdaan zi tangsan chapa jie jio yor ni tamchu chapa jie nama tsataaran nima jia, jiong, dhamu zongji jangmin zi da zongdang na daa paami za chakha da zongdang na zongdang sanko da shiga chusong zi da khani hui jakhachi rangga kari ni ritorik zi na yoh rangga da khani zongsong na daa ngay xiawa na mali daa zongsong dhamu zhōngsōng dì guā rā wā rā nì zhāg zhī, dā shì gā sān lū chū sōng yī gā sū zhē mā rī.
1: Tō
0: zhōngsōng dā dā khā nì chū yā yī lō bā rā rō, xia wā lī. Dā mā nā yā chū yī kā chī, chū nye rāng yī kā chī, chū nye rāng yā yī dā chā cāng mā, dā khā nì dā lō bā rā sōng dī chī xia wā lī, dā chā cāng mā nye nā mā, dā khā nì nō jī dāng rī rī.
1: Nyari.
0: Tegu ta.

0: 다는 베이징지 디스루 제그니인
1: Kormun orkul alon tinge di tog sarngir
2: Yang kana ba chesu dimu Derang na shir chiga da ja bi chi cha chig tang jar chiga da dam bi chi ja ur chiga da dam bi chi ja yin la za ni mari shuni di tog sarngir len chen la sam bar gap sa she Lomtin jang zhe min ka chung ni lu ja khur wor jan su sha chil Liu Zhengyi Zhengjie Yi Ge Cige Ngi Xi Lu Nin Jiang Zemin Xi Ba Ci Zhong Nin Jie Chi Su Lu Ye Bi Deng Zhong Yang Jiang Zhu Nin Chen De Xi Qiu Li Kong Ge Shu Di Chen Lu Men De Liu Ge Ba Leng Yi Ku Ri Jia Deng Liu Zhe Ba Leng Yi De Cu Deng La Gong Mi Chi Su Lu Zhe Wo Chan Lu Bu Chen Lu Men De Jia Shi Dong Xi Ci zhong an yin nan jar bin ji char chin me bar ngu dag ni lu jia chi kur bi ni mo ri sa ni su si xie gu na cu pe xing men men jar ngu ma che ge ji hil dang sar ji zhan su kong de song ti lu ji lu la dan bu ni ba dang ngun shi hua wu zhan su xi ni shi di la ji ti xi ci zhong an yin zhong gu ma meng jar ngu ma che zhan su kong gi de ki zi ji le jin zin ji bi ju tun zu wi zhe cu lu si xie gu bel dai mo wa dong che ka hi ji Rengi Dalu Deng, Xi Jin Zhongzhil. Nguanzhu Bari Jichin Ji Jie Nyongcuri Chunni, Jiangguo Mga Chika Nyangshtub Lapchin La Nyongcuri Xi. Zhongma Zhoya Wei Shi Jir. Donyang Hacheng Qinbu Deng. Xi Ba Curi Chungdi Ni, Jie Chi Rengli Jie Lopsu Nyong Tengjik Taba Deng. Nga Su Dashdi Chua Na, Li Lao Mamba Curi Tengjik Taba La, Pugisim Qinbu Yang Dan Tengjik Taba Seri.

0: 레토바나바카프톤데 야기긴 손은 관주를 교대모이나
1: 데모 겐라 데모이나
0: 아 데모이 기긴 도물 기긴 그 샤와라는 그 대상 그 터는 그 줄린 텐데 그 잔데 당든 이 대랑에서 타동 그 끌음 내 뱀 놓냐 답반이 과진 최신이인 되는데 되는 그 렌츠 니는 아주 좋다 소소소 치기 냠뇽 걸랑 와지고는 내가 커튼 보고 루자비오 되는 니 좀 다당이 소소소 치기 냠뇽 걸랑 와지고는 내가 멈들르니 그 렌츠가 고르즈리 주기 자신도 모즈기오 디쟁그 주 다기기 냠뇽 제나 봐서 아 고소랑 랑그 다 소소 소죽고 샤와에 난다 양나 소치기 냠뇽에 난다 너 소소응이 타니 다는 그 지금 냠뇽이 타니 갑다리 소나 그 주 다 гиргинан базон лхбардаг жу гиргингил иркан дэшикону г сатташикону г жу гиргинан базон сонжинаян шигэндэна ловжон ич мангпури ич самг тиенг дэрэн гленсэннга да жэрэн г ломангаз г гиргинну г нямнюн гин и тандани жанжэри ич г насэн да тавз гоп ди жавю гэн латина томр гиргин г да жэрэн га сонжина гиргингил иркан дани шава чмоз г ленина яна лука цам дун гонина дзун и тани ячнян кна ба кавдарина
1: олесэн ajela di dina da ngaro gegin sini da pache ta pala mulo nyesong song go sembare da
0: nari mulo ni khatsa sma ra nari di di ari di gegin ko din che go ni gegin go da lirkan ta ni shawa manga jung go song da mulo ni khatsa sm na na no mozga chu khetil mar chung go shawa da rang go thak tang alang a ta ni shawa lo manga go no mo it di na gegin na song na chu gegin ge lirkan de thumar shi go ri da zo da nyam nyung yang mang po me ge di chen ge gegin na chi ka khan da da gan da gan chan nyung ni nan da zung ni ta ni kap da ri na
1: re gegin ta thoma gegin ngaron lini na thoma shudu ta ka ka zo nda yin na ta ngaron honta zeni da lo yong chen jire mo ta tika sa roni ga sen la ta lo chi si na a sa mu chi yin re song
0: ni ri
1: ni ngu su ten ngu su ta ngaron gegin se ndu ta gegin se sa ga sa wa thoma te ta yiran jo tong de lo chen re
0: ri
1: ni yiran jo tong de lo chi yin du ta lo da la sa no tong du ta kya chin ge ten ni mondo sa chong zhe yabare. Di yin du pe na ta lo zha ku yu ka nzu chen ka namba yin nanda, ta lo kong nong ka zhi chi yin nanda, lo zhi chi yu zhi yin nanda, su cha chi yin nanda, su kong ka teni cha chong bu shi mebare.
0: Adi.
1: Di yin du te gegin chi cha chi ka teni yin nanda, ta san sin su su gegin cha chong shi mdung yabar ma re.
0: Adi.
1: Di yin du sa di nga su gegin zhe zhe la ta han sin, sireng tong yon na lorong sireng tsare ta loti se gujire.
0: Nari la?
1: Ta lorong tongpo nipa zamba gegin jege tena yon, yon na gyayi tong poyi tsur sang te yon gegin jege.
0: Nari?
1: Te gubu tanda yon, nis sang yo bale. Ta tik teni nga chula teni kaka chong zi tresi.
0: Nari?
1: Teni lo ma rongu nisi na ta lopa ta nga chu ta genji gu tu chi la. Ta tonga chi re mo laka chi re.
0: Nari?
1: Atikasu tini da lukun nula da jeku yobu omare. Te miyendu tini nga tsuku da di tata kirimadu yori da. Ati lukun sem yungzu la dhugu na dhutu omare.
0: Nari?
1: Da tiki tini da lukun dutsu la tini di ga dunga ga toni yon kanga mani wa hiti ure. Da kutsu adu yindanja, da gungu yindanja, da lukun siyadu sala, da gungba tong ngo laba la soba yon, da dunga ga tiri tini. Lōgyōng lā kākā yōng, lōgyōng lā bācī yōng zō yōrē.
0: Nāri.
1: Tāng dāng rā gā tōni ngā tsū lā tā gēgīng lā kākā yōng nā tā lōma kōtsū lā kākā yōng nā tā ngā tsū lā yōng kā ngā tō sēntā chīmbū zī yē nyōng rē.
0: Nāri.
1: Tā tāng rā rē, tēnī nipān rē nā tā kā tē dū tā ngā tō mā tā gēgīng gā lī nī tā wō ndū tā chāndā mō mbō shī tā ngā tsū lō tsū gō kā zō mbō shī tō yō mā rē.
0: Nāri.
1: Tē tō mā nipā jīm sīn shī tēnī ngā tsū gō bātō pōmō nāng tēyā tōng fōchā lā tā chī tū kūrī ngōng tē chī mū bā tōng tā sōng lō gō tō chōng tē xiān bā rē
0: nā rī
1: Tini ti sura yung nga tsu ta gegin kaxi ti yung loma yinanda, ta chinda yinanda, ta songlo gu toni yung kada mumbuzi, koda mumbuzi ti yur. Ta ti gu toni yung losu mumbuzi yur, ta ti tola yung kaka mwenyawari zi ti yur. Ta loma rapu zi zinda, loma lorela mwenyawa, ta nandwa mumbu ga sawa zangri.
0: Dinga.
1: Ti sedu ta ti gu toni nga tsu ta yurang gu sakya tini, ta Roma rapo sona yon, ta dek jina, dene nro gujir mo zayi.
0: Laso.
1: Ta ndaga toni yon, nga tsula, ta saju meba, nyeju meba, ndaga temi yon, kaka mwenye wazi tenyo re.
0: Nari.
1: Tani, ta nga tsugo, lang sona yon, rolang madenwa ta, ta nrawa mwobo yon re. Tani, dewa ka chunsun te dala yon, ta chachin lepo meki mo re.
0: Nari.
1: Chachin meki mo, ndo tani, lochun nana yon, ta kuruga, rōjōng kō tsānōng kō jērōng chēni yōng, dēyā tōng wēshīn tōmbō shē tā mē bārē.
0: Nē rī.
1: Tā tā nō kā nāmbā mōmbō zī yōng rē, tā tā sō nō, tā kā kāndā dzō kō nāndā, tā nē tsā tā nō zī kā, tā āng tō mā xiao wāndu, mā sū lā tā tā nō kā sāwā zī sō nyū rē gī gā.
0: Nē rī rī rī lā, gwa rīn chē. Wāna ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ རེ དེ མོ ང ཚོ སང ལ དོང དེ ན ཕན པ མ ཉུང བ ཞེ ཐོ ཡེ པ ནག སང ལ སུ ཐོང སོ ཨ རེ དེ ནི དེང སོང ད ཡིན ན ད ལོ མ ཚོ ད ང ཚོ ལེན ལོ ལོ ཚོ བ རེ ད ཨ རེ དེ ཡིན ད ང ཚོ གེ གེ མམ ཅི ད ཁོ ཚོ ལ ལོ ཚན ཅི ལོ ལོ ཚན ལོ ཅི མོ ཨ དོ དེ ནི ང ཚོ མན ཚེ ན ད ག མན ཚེ ཕ ཉེ ལོ ཅི མོ ཨ དོ དེ ནི ལོ རོང ཡ ཐོ ཨ ཡིན ན ད ང ཚོ བེ ཅི ད ལེ

0: rungen dingi tin sura chimu zok.
1: Rungi nara, ta tenang zon chonji na sipa ga puk tagma ga shkub dambi nrandar dingi tang angi sa zo shik shik yung na ta su jen rikni di chukwa nga cho girgi namba gara shik shingda uji qa nari jara ta ina tar ta tarung mantita shik jik jina ab sam chik sura tamu jeni ta shik shipa shik shabi khtam khwe zo inji nara ta mar chul tagni, juja yigni ta tamu rela andor chik sura tamu tirka
0: Rere, chichu lopcha nangni di jindan dhataw koriyo onar?
1: Ngachu lopcha nangni na dhataw koriyo onari. Taan di ayar nang gannan ga kaapsa khtangkhuy ga lipshaam shagay, khtangkhuy ga janggab shag. Tanik sojian rigni ga lagkhi zoli ga taga lipshara tav shag, ayar nang gannan ga kaapsa tav shag. Tayini dalini ta, jigni vishara lopcha nchukhi di dawati tato khtangkhuy ga nrandar pali. Tani chig sojian rigni ga lakhi zoli ga kuru tagka ga shi ga pansim chukwa zi ligwa nari.
0: Lakhi zoli ka kuru se guno ta suu kanga gaya nari?
1: Lakhi zoli se guno ta ta shayi ga raa li ashi ga, tapka li ashi ga, shta li ashi ga, shta li na shta ga raga li ashi ga. Tarka myung kar kare yung ndo na ashi ga, ndo go ashi ga. Oraa zi gengi na oraa te ta changi wai chartin mungu zu kari. Ta thubri nga sarati dali ni shangita peli ti gashtagara ta shini ta ti yung na lori shignu gu shayi gu khachang che mga nyug. Chigitari, anigil aki marchi che taga nyug shayi gu. Ta khtamda tangma chigitamu zise gu mo. Khtam api shachyu ami shadi che dhokin kag yunruan bi kwa gizi tamu zu shachyu karara. Ta warata zi chigme khtam khiri, tena rigini ri. Rigini da homo kanyin bjana shokwa. Taka kugu ta shayir ka lobri nani homo kanyin nu shirka zigna ta shala shimu me la shigni, shala shimu me la shani, timu zikri.
0: Ta ti arjinta lobtaga nani shiga shayi shiga shiga kabdaya kor ta zora shiga khtam khiri lamni shali, tamu yiko saro.
1: Mekhina argana chizinu, ti nga yirzindega. Yung taka taka tatuni yung matamara, tani kirgo lona yung tamtir, sara shira nanga gutavi, sara dini, sara nanga lintavi, kirgitan hoita, kirgitina, njoktavi dini, dalini, shetakoka. Data was gansunjinada, tamhiga sekunun, the shay nara, kaksan riksan and tamjiz yunu, olu shikjiz yunu, tata, deranta, munjishun without gandushik tatel, tamuchik. Shayiti, Rishkan Sahara, Sikhan, Atuk. Seems

Sama chung shibi gabsi gayangta gandaz gandrugi da li carlong shongzik. Kachu chi gano ga gayangta, yangna kachu chi gano ga ala tang ala xig, xila la suqa gangangzik yo ka. Chichi yang da yakuz ga jingi di na, nga chi ringa rinin da danji na manyam kumpat da nyamba sorshik che da yang da yang li ka zizg li tup ka. Ri dina tangdi joki tiginjir gana nga, joku chung chung tanzin gwenbu galang nu ga xila. Tixik sawi gayang taasik gano xilanda tirang che da go dhigisi yo. Ri xilanda nji na kachu thobja ga gergin, alayang gergin ga che da ibjuri na yin. Nang gi san di shuwa gashin yo nu ga ranga loga chwa na, datawin juan tangjin yo na kachu ga zamchi ngakar yu mabjil. Dina nga chi nyam akshik da tixik sawi gayang taasik gano xilang nyamu de xinyan yu yel.

야 형님이 두고 총총초 다시 저거 산지 능진반 된기나 나총시비가 측근 직티 참바 리비가 콩인 다나지 리비가 콩거스컬음 더질란디가 땅아 나총시비 대통령 진행 옥줄리 선비넬 원국라 소비직 거르게 희샤즈가르가 디즈 정말 옥조주일 ཁྱི ta kirge natig chiqniq kirge na chiqna ni chek yo ni ta ni jena natig li yunga chap ko yo ni ta muzgir chepil mongu shong da tingi yang cher kirge chiqna dab jili da tingi ta natig chiqna la thanga niwa che la ji natig da jena chiqun khor ji tang tani da tingi li she yong u ta li ka li kirge li she u ga ngu so so cham jo ni ta muzgir Tana sanwi naitik ki chepi naitik chanchi nginil ta njina nginil kawi khonsa shtogni rangji kishi pa tsangamar njina sanwi naik gugmen jigzin yok tenu changa pachar nanda chunzin shi yok zi tatiki kuluk Tana sanwi nala jindin changa salwa tanga jindin manbi salwa zi ariga nye karayok jindin changa sanwi ta njina ngwami tihkabra satur shungwi tihkab ta lharsi tihkab zi tiram khusama karayok Shahlong mipi naichi diin jina nyin chani juzhige ta warand mozgin kuk. Sawi nana shiba chi jintongga ta nyershi dani gini zgir. Sawi naka ngichil rangzhin chinu jenga ta dijin ta zikirge cawa chenbu jigni. Dijin jina cawa chenbu jewi ta nida zhongni tmozgir. Zhongcil tobi matsoyang dawa jigni luwa nga warga shibar. Tana naitikinda ngolam kongra zitangna sabi naitikta nil shungma takpi napa ga kara na dichuni ganyig mapa la soqwa sgantuna ngiyora lapa jin chikji si takarki mongwa niyo ni napa lawa tanga yangna habdil jikpa la soqwa ngolam jili datangi kawawak na ngandorko ni ka tanga mapa nara nyig takarki rechibji jili datangi ngogayo ni ngul hawi mi naitig tanjina jengab sinu jigini dema tak wiglama yogoni goni tmuzgir so khawi jilda tingi chasaki thakir go go no hanchani savi naitig ta bagchug zibi chowi khochila ta thi rag thi no dab jilda tingi yang warthi ni wa tang ti chu thungi nang gor she chang de ti tan su jela naitig ki bagchug zibi lagpa jini yang go go kasa ga Tana kirge nguengugra sobji chikhe go gazi tangna sanwi nil pukpi napar ngamu ni shtakshutra lukgari go. Ta manji, ta lukgari da tinga manji go ga. Tana napar sabtur kirge shir nguantung nujigini nin ngagar nga ta lukdula go ni tamuzir. Dichuni wiglam shahlung nil vzhantag tang diwa yinna kirge sabtur shir nguanjiga nin chigar nga lukdula go. Sabi nil nanda njina nguanguk shepar chi zangwi shetab chasgara zitangna ta njina nil ngu lhawa janla sabna nguumhina jayi datangi nanguk niwa jayam tohtungguk netin giyo nuga tihkabtir dar goli datangi gombana yankarge khatam jigju ta lukwas zangmai jayju zangta nyamjugi jayju takshi gachik jani goni karge chachul saniira mamang tsukhsa yomining Tana sivi naitikinda rangshtanga chapung chebi lootsil chepa ta tihanchani naijin zhongin sosi shkabsayin kargi shashlong ra jinta rangzinga lootsil zhongni. Tengina kargi sabtur kabsin zhongwa xigamang. Kargi sivi naitikshongwi napab jinta undil nyantil zhong yelwan diwaatang, yingwan diwaatang shkilnga kwa. Zilong rangzing shkamla shepa la suqa netiq yuk. Dili zin sabi nil shungwi napas jamu kirge ca jini, dhivho nuga netiq chung cab chini. Kirge nyangka gsieni di xichin temnu jenga nang gisu chobjil mandangwi shipa ra lootsil shahlunga kapsi xichin xiga chini tamuga netiq. Ri dana chukuchung chung sura nang gisu chamdag dang gergi nambaga shibta jingin yola.
Ri tana chi shunin jina tirang chi ta gozhigi yo nuga xisim zga nian yu yil xisim di kaxi nga gab chang xi bi nyang shtam tasik. Dan zheng khen jina corwun xiang xin na xe kuk zung xe chi zhung dil xin yang cha cang thob zha ge xe zhung ya ma tar dari. Di tana chi gab chang dan jina jir luk zgil.

0: 제고 베비 닌더 초롱상진제 젠컴 톤지제 렌텅 보정 십지 럭질 차지 사그니 차지 링이서 차브룩시 대남 초롱상진제 시진핑제 젠컴 화인공 바 럭들 시비 점지 가친식인라 젠컴 톤지제 렌텅 원지르 람순즈가 바당은 티성덕 동비 안난극 곰뜹식 정 인상 디토니 상친의 원제 젠컴 톤지제 렌텅 원지르 리톤데 Mwollan Choshibni Chadin Nechikib Shukuzi Rngisi Shusin Ban Chuntiba. Chagzi Dir Yakubji Chajir Gmigtsil Namu Zongru Mazili. Chorhunji Chachi Jang Ganglaq Guni Ngun Yodi. Gjigini Samti Jankim Chachi Ngoxil Dobu Yungru Shini. Rachi Nixim Dang Shansam Chiva. Zatang Dang Shetang Jila Chabi Rjirshin Xuvi. Shibzi Malagub Zgidi. Chamsi Tungungji Jankim Nipa Dang. Samtin chigsi tansa sugje chadin gmigzli jemtur song yule anyene jerni namaramjin je songchup she khi cherab dangni khuzu dang gazig sugo zachi rachi sugo chigan chokul songchup pamri chandib khoygi bu zo jere khna yule qismni sagni janje qanalan kevi gochullam tongchim shini qzogni limbab jilje rni se chalim she bi jangji gamchul qsha jang je chab she de shibzi shimdim chonmun je dongi dang ngardin chamrushini jenkum tonzi je renteng chajire chanrig dang tan bi qajen zan san kondum shi yole
1: da je bi chi je semnyen sonun jang chen chong dun tin nin jur bi ni chil dar na da dum bi chi so chi gin nin jang chen sa jung gin ren pel shi bi sonun jang chen je chong dun pe ji je long yi chan gu jong a wi charang gu lun ren pel shi de ji shu je lu ngi ren ge jang chen yong je chong dun ko re ji gi dang zai chul bi ndag shi shu nyo chong 판츠나 Chiarngulli shengqingjie ngiyulu nitsila gengzikheng, tunli jie nizhen zikchenla dambur mungba. Zaychu deng korijig, shishugnyo cong, gonjil sugu chabkung zowurjigni, nginir shetib na cugdeng, peji mungben mungudun. Chiarngulli dandun. Nihtung simchil lor lewkub rengshengi, dengrib cungtun korijig ma lag zawi chani njibir shegila, chisil tobi shishug gonjie namba, tumar jibir shini. Tsongtun huanjur di tsorngun sarwan zikchengjian dhagjur gaichin tanjirwur shagi. Zaychul chabkung si, shichukjian zaychul ngizi si tsongga jie dombur gur chigchig jigdang terichin simli gaiba dang, jarji si tsongga jie dombur gur terichin nili gaibar zonlim shini. Kar jongi mangdi tsuwi tsongja dang, jiachi li manyungwan jibar shiba. Dobhik jigdi ji salang danyil tsobul torgunga kilkung rangzinja zaychul dewi zhongchir da jirgi. Shishug gonjil shugni ngisug shirhtung nangzinja ji dombur guru terichin jigdang terimbam zhili galwa dang. Shishug nyotsunga nginji keli ngabja li gabar shagi. Zhongo dang yorib lang ekhaya ji ji rinkuru jennam jenji korishu la ganda dangni jechi kwalim sim sarda kwanun sheba. Shugdi chaisung kil dang jekunga wii logdil tsungtun ja shugdi tsuhti kil sug gonjil tigwi rimni shug yungni tuandag dang di. Shabshi nyo tsung dang shengil wishul shishug gonjil nyamli ji ji pisit dang zhangcil nika nyamda parwar ganda dungi. Nangku bihik ngogdun samu shi ni zaychul chumri sunhih kilpa shagi. Rangshengi zaychul torindag dungwi chetun galachul piti shabshi zaychul dang sujin zaychul, saratir zaychul, Pilag nzaychul ji shug zhi thala tanjur hindun shajiri. Chorngun ji sulutun dang zangsim ji lag hima sug sani ji chedin song tig mangchig janta jirwa dang. Rih gurwi huanjur dang gangchig huanjur, jandir huanjur sug torgunga chedin zaychul niil zhinjiri. Langkur dang chimchi nyangcib sarji dang jangtug rigni chimchi zhirimda jiwa sug ji shetib lagjir sheba. Among la panshang zaychul la ganda dungwi song tig lag buru zhinshang, lorir Zaychul la gandil dungwi shegu nijia yinfeni, shiarga terwa dang basi zhubi cui di shawar ganda dungi. Nihu yogi logdil nyo cung dang tai dung, shkaftan si cung, rigni cung cum su, Zaychul jia linam sarwa peji dunga dang, cung kong toma shiwi huanjur dang, linam sarwa chabzhig shiwi huanjur peji dungi.

gonu las qayin jonsik shimjig le ngon ba tan na ta chap chi nu ga thang ra ma thang chi ge yin na hnyang chi ton kin jong nu ge nyen ka ada ba ni tang tang chung sim ge chim tur tang wa ra zi tan yok xsam ba mu yin ge na ghlor ri ton kin jong ge ma wa ta lang kur kur ko ti cha zo lor ji ga thang ra ma nu ga nang cha tmo shung go ji cha zo dar kap ti char nang ge ni wa yin ge na chung thong de tang lang kur kur ko nu tang da nu ge ta char nang ge lo chul yin ge na kar ma thi tang tang chung an ga ge yin gon jang se sik Tima tseka ta argenpan de chikangara mawa ga nang tsinda shung tang na tangan yele da tangi ri chikang zhong si chang. Ta ar ngunmik ga nyan kanda taga nga tsir yin ta dor nang chenpo yi ka meni ta muzgara. Tei na shuni chikangara maa nu gar kaab ga nguk tib sim rash jo tib xim gang zgi ni na dar gayang ngor chu zgi juyil. Ta thumari ngi na nguk tib xim ga korni ngor chu zgiil. Chigi ngi na zaatung la chi nil denbar shepa. Ta sama sago nuga ti tsuta, tani sama ga mangnyong da tuku, shtankili go nima tsaka, ta sitna niga wara ti tsula vzhizh nuga shiga, ta zul ta zabchan da tuku karnu ina hachanga incim ini, ta huynchukina dugan ti tsil mangnuga sobkutra, shurta wara. Ani ingina denjiga ngangni mantanba. Ta shermi pungrtsi la suqwa ga mantankib, ta tortunga ngishkyo shen minyini. Dini man gu nuga vzhikayang rikarma simchiga nanga ngiyurta samasa goni dimuzgiri. Qsimba mu ingi na ngishkyo la ta ni nguxung shepa. Ta ngishkyo chigbu maayi nuga ngana chigngir ahta goni mitsiga, ta chigngir dadgu xomu nga chungchung chigli maago chiga rikawa. Ta ngana tanchin rigir zi dadgu kasibi goga huynchugdi na ta gursub serjin randa ngangliq la suqwa si na hachangib zangani dimuzgiri. Ta ina shuni rikyotib qsimga korni yang ngushchutsgi juyili. Qchigin gina naitig yinwih gabri. Rih gabtugdiin gina rinqa nirta gara saaguni tumuzgiri huynchug dina gara shirila jisawa am yangna sik porwa shizim tungna hachangilgni. Dini garma juunga gabshigni yangkir chingirah dadyutir. Gini gina xiwa mxsipi gabri. Ta gabtugdiin gina sama zangga mirdila datangi nirta rinqa libunda sirka nyagishiga datangi ta gulim mirchu juudi kagtag yinu gabshiga nirchub kabir tunggoga. Qsim gina yangtang hityartan parwih gabri. Ta nil par gunuga di tsuta, dini man tanchil. Zatung ni tsilji sintur gunuga jigni di tukta manji shepatang, dini sobji shetim dadugu nyumdugi gyudar. Ta tsangmi dorsnangi gunaz gunu, gait derangi chan nisaka ga napaz gindangna, ta dirgin da nirtub ga shunguz galaka, ta ranga rimang ra dini man gan tongshtang, danir ga ta nrehtig shayi suq gujuyang hachanga suzgiri. Tīma tsika ta azu rindanga nyaga yang tīna rungu dē sāma nyungza yitigina lukwan dārdiin rāndrā. Tani sēm cāpa la suqwa ga nangcīn zhungu nūnda yang chigangara maa nūga dārtaq zgi nūgar tāpka ta tē tūr nangi kiu ta hachanga zūzgara.

0: Quenzo Kangana Sonada, which are new water Kalangi, which are Tina Tata, a lot of Madini, Tamu Shungia, Tata, Dagan Danger Yeta, Tapa Lana, Madel Trahilmasha was. The Johnny, a Logan Nature is another Trahikalika Mashaski. Together as a chamber at the Hosona, Ta Logikas. A lot of Sajavit, the Chamba Hogido Tazu, Dacher is another Lika Tag Trahikalika Linaman. Tazuchi Chalak Jamu Kirchenenda. Ta jiri tak jenenda tamu yi tang ta zo ta chu a lo ta wa ka pe riman jo na mari ta te he zo tang sang mang chok na na ta tang sang mi shi ra ra a lo nya kha sam che ga ngai ga mang chok na na ta sa li do li ko na mang ga te no ta ka ta gan she ka ti de ta ta ga khar ge a cha go na re ta ten chi shong tang na ten chi shong mi ten chi ta ma chak go a ta shang na nga song mi ta ta ga le khar jenenda sa khar jenenda do pen jenenda cha tong jenenda da mo ga li ka chak khil Nima chari chari jintalat ke liti na ta Ota lo ta vakit khamanyin leka deka deka ta lo ruga lukwe Ta ta ga zo shalik sori kishay na chikwanyan zi shay kuno lo ruga ti lukhsongwa Ta karge wak lo ta li ta jo ni khang humbi lukwe Karna ta humbi lukwe Ota khen jo ni tamo na yoki ya Ta jambu ta ta chire na ta karge lo ga na shong tanga ta chakhe tanga mga jimtsan tari Ota nda yinjana achundi samad jawa mekara ta kantar jang da Shawa cholam ka kongsi tukwa ta tamori Tetroni tatang jevi ta nyama lana nyama logosi ta lo nanda shona nyama nanga deli nyama nanga nye logote na mazansi. Tetroni hta ma jigisi ta ta jigi waka hta ande jigi tena yang da chakhek chawa tsigo ka. Tetroni njamchi lo la tarka chukta ngagasi ta njamchi lo yena chirezna ta lo nanda waka pe nanga tamido nu ta njamnis korda zo tari. Tetang da lo nanda zigeza ganyangi do nu ta lo nanda zigeza waka Ta tsuzgunre, ta nga tami donus gunre, ta lota wak tsgin gori donu ta jambu te, ota tarka jamna ta shiga shazi, tarka jivi chikzgeza hatangna, nechikzgeza hatangna ta zanski war. Tenro ni kamlu tangu, tarka pangsi. Ta kamlu skonun da azu ta ga, ndi alona jek nangna ta alona tangu se chizra, alona tiu se chizra. Alona tangu injiz kacharezna ta ki kamla in. Aloti nang tsa ti nang ta kirge ta ga long chak da chi te tang na ta kirge ta salim ta jili ta ke la je yong te na ta la pa ok yo na ma te ge kam le ko no ta chem bo te da yang tar kha wa ka pang go ga si ta ga lo ne thi u na chi re zna ta la pa ma ga yong la pa jang khra ta mo re yong kre te tang na ta chi re zna ta ta ga khni ge chapren ren ru ta mo si London de ta ga yo jil she cho ni ta mo si te ge ta ta ga nda ta zo sha wa cho lam da Tento ni ta ga she chi ra o ndara nga shi ndhe song wo ka tento na ndangi ta ndar ka tna ni tiri kare ma lang dhari. Tento na ta ta ga lo wi sip chi so shi song wa ta rasi. Tento na ta ndata chi re ta lo ga sip chi yin si. Shi song wa ta rasi. Ta siyam chi rimg ta si ta ta ga kong ga ta ga rimg jashik jambu ndi nang na nyami ga samdi yi tambi se kum chi tsalas ko nung di nang na. O ta cha zi re ta zi ri ta zo ta ta ga. Kage waga zhu, taga wamiga kha, tanda kongni taga waka rezi shekunu tadukhure. Tetroni taga alawaga kha, tetroni taga waka, tetroni ganyanga kha, tetroni chuga chang. On the tamchipu chonshika rangzin taga rimgindi naga kunu jimtsantares. Tetanga taga kongni ngi shekunu wamuga taga omata taga lola takshiga pangari. Tetanda wamuga shura panjiri ezno o tike ta ta gende shigonu tari. Tengena tihanchini radak khaga nangni korzi londe shiga shani zangni tamura yoka. Tengeno tabkin dana huynchunga chata shigonu tari.
1: Nyen kanaba, di chuti ghangi tangdiya de tangzibdu nensin shtongchimda ninjuwa. Lensindiya somchiga batang lonzinba gayangmo juma tang. Somchiga ngankarwa larji jahi tang jahi donjib. Darkilwa shiglu. Chi darkilwa ngangchig cairang tang sonmarin chini yin. Nyankanaba, dadimuhi.

0: lorji yilla tambur zonga rjeri baye rangtum phela khilung jang khulin zanglang chichin ni wi jingti janso kang da lire kha kha gajona ti xarji tamjil la nyan de jan gu khwa ur kindri shi leonin shenyang ge gawi job jil je lorji temjul kang da chip jonga ni na raglung de jing ta nga khwa wi la zu nam yang tan bi jo tun zo wi jansi she go pi le Khunan Zhejiang Deg Nivi Zhongki Magmang Nyangu Magchiklar Yaka Dobi Jansu Khangda Murnam Lorji Ndabar Dang Rngirzin Jemtun Chimdan Dibdani Shkabdi Zhongki Magmang La Marig Rangzin Dang Larja Dobi Ortung Barwi Lorji Lam Nyongsur Lianjin Yole Chongqin Zhengi Puglamji Lorji Duanjin Jemtun Khangdang Yangjin Vy Nguanshi Huawei Wangso Khangga Shamtun Khang Khabi Bodin Ranjong Donglim Gmagntib Jansu Khangzuguzi Manam ji lorji njemtun lar tar kuru che de. Njangu manchak lorji pchachim shi khang. Huanzang rtapil ji mdanchulur to khu dalim shi. Cip jonga nina. Zanzil gamagan chak udengang nyomil kuru jiga lhar yang zamlang da chabruk shi. Zonggur zanzil pshemkhan ji njarmak nanjin gamarsul chenbi cho dar jenlim da kuru bi. Bandi janso khang da. Dibulang gamagan tab ji mriyul xayi gadang. Qamagantik qabji qsanjir shugdi tsugu shca chewi rungi ji lorji qshayi ga rungi si nyarcik bshini. Rungi khun ga mzul rjanchilme baran titang tabdang. Zhonggur bzanzil bshamkhan ji njarmag vdansim jig khunrdi ni khun bshamtun khung ni khun qsarwa dang. Lorji ji qshayi qsarwa kagji ga chabruk bshi. Dito da Zhonggur bzanzil bshamkhan njarmag qamag khun Вденхсым чиге хайлар жабуи матун сэнтоу данг. Жабу ди дэрнгэ рэмэ хуангэг цэлэу би. Нжарбэн чи мбэчэ гамагантэб нисуг маалагэн корчулэ чи рнамба шэ уор нгарли тэрндун шуи. Чонгур бзанзэл бишэнкэн нжармэг вденхсым чиге хуангэрди нихун шамтун кэнгэ нгохцу жуан ба чангэнгэв шайгэр. Датан а цэ чавчуг шэвэ лорджи чи игрэг сарваг нэлэ вденхэн чи хуангэр нярсуг шэдэ. Денхан лавдэйни лорджи ларсуши бадан, замлан шиву гэнджи шивдарг чивчи дан, маун ксартуши гиби нендав дансар. Цип жонганин, хонрды кэ гэвшигу нацгу бэдэ, нжарнгу мэгчэг лорджи чуны гэмэгвжун гэмэгчэб дан, ржайсун тавсун гэв санбир ту хэчэн бу дэлэмши. Шэнжан гэмэгчэлжи гэмэгхун га гэми, ванвэй лун гэвшайгэр, Njarpanji charchi mebar ngu dhagbi nyemunu fchirtanga loto mambar nyansun jongda dang. Gamagwa yinbi lorji vjilmarunga. Derib sarwiyim torganga khomag yinbi chani sansim mordorang mangilwarda nga fshirntan mabshila. Merjilji mborkilwshi na nga namyang yosara.
1: Shuni shangchi nangkilja samdir korla sanro. Adajabi cij chanyi warada shangchi nangchi nangyanli ayun hankanga chumzin shivshiri chanchung Sobshan wari ga rang shung kata songni. Zhonghua mamang shimtang yakub ga zhongsib darpil la gandil dungwi jia chim dang. Sorni shangqing jia zhongsib darpil la gandil dungwi soyi ga tani chimzin shibshir shi. Shibshir chanchung wa mayu huir ga rang shung zong dang dola zong da songni. Ngarji isi, sorni na dongshu jiankam shigli shabshi cayulu gongsi dang dola wali tunli peji shimjig lang. Keli chi chungji sor chung lang soso songshdi. Yilngi sen jirsal dang, shayi ga taluk suge shay tibge ni zhongsib darpi ji jachim shig dang soyi gjig lagtir shibi ni cilla kyun yung ni jilung shibar masil. Jirim leishil ba dang keli jengan kirwa, rongzhug mangzug jidang nyamda jigmul beri shi. Shibshir chanchungi nanji dandun, zhongsib darpi lagtung jen na dirib sarwi shangsim leidun ji ji rin zansa shig dang, shangli dang zhongsib dangrib jen ji mangzhi jirtan da dungwa. Zhirig denzhig lan ganlan xie ba, zhongqir dang zhongsib nyamzhi pheji la ganda dungwa. Tamung shigindir yunga ji ji tabji rangzhin dang, mangzhi rangzhin ji li dun shig yin. Shangqing yung ji sani su si cha chum shig dang, soyig ji ge chumkulun ganchi dang, lamlik ji langshir dambu mgdi, chorngun ji zhongsib darbi ji zonu lingan la mgni, kaidin shangshig tunli, dientil ngang dobdan da dungi ba dang, zhilatak narsang dang, zhilatak sa ba. Jilatak dobdan da tungur mgdi, zhongsib jia tunli darji jia mungzhi jirtan da tunggi. Zhongsib jia njuma nangjin sorchung dang, zhongsib jia njuma sorchung shi hu cheri tungwa, zhongsib heji jia nangni gil hu jibur shegi. Torgan ga kyaadan zhongsib jia rignin zikchan sahpil dangni, yarib zhongsib jia sojin dang timsul zangu,

Nazi. Haro chishab gub gub nazo. Nye gug yer ganja zab dham lakha razo. Dar yobra santhe na chizg shi nazo. Ngab dhg zg khetung ra chikr gub shi gzo.

Yung na yung na yin na ga zga zena zo, dar ga shu ka ka zeb shakar pa ga zo, chokere yung mer ko go gor na yung zo, yung yung ka rung mer ko nam ga ra ta ga zo, dan zga yung mer ko ga mer ko zga zo, yung yung di shung mer ko yung ma ye yin zo, da cha pr min zga chuk ha ya ra ga.

Kacham yogora ngara nam chigzo yong thok gang yogora tag nam ta bumzo tabzi nar ka jor andar mga la dongzo yong thob jo ka kar chi bab to

Yang bambu ngara yo tau dung sebi so tau sambar tsugun ka kashna sto.